0: Hola.
1: Utlwantse le bua maara ka ka iso mustrateng touchline mustrateng touchline
0: yeah.
1: Makasana makasana makasana makasana makasana.